0: Victoria, ole manai ole pesile, manai ole pesile, ole manai ole pesile, moni lele upol pesi. Lali, lali fia fia aile steak lpoa lai. Na tumule ole manawa tulou lfa fonga mai ole maru le tnu tulou na ma onna le ole manawa lai loa lai nga. Na itala fumole tupele fagra wale le steak le na taumafai. Ia o tulang na yo e le level le tato wavu. Ai esel man ne yon dein pese. A unofo Victoria mo tue mafo fau lo uluatu sa moa. Ma tue va ai ile tulang sa yai yasu mavai. Ma ofala wale loto malem. Manatu I tūlanga pia o fo isa momo wai iai I tūlanga pia na iai. I le mātou lawa nuu ia o te tautala I le mātou lawa nuu. A inga sa lima vai vai yasola. Wa ese le tūlanga wai iai. Wa tutu mai a lātou alo mawhanau I tūlanga maurulunga wa fai o lātou fale lelei ma tūlanga mwhapena wa aru-aru luma o fai taa vale ma tūlanga mwhapena e ese le manai o le soifuanga ma le tūlanga peona iai a o ainga sa maumea I lāso e o sili atu le tūlanga le tūleanga lawa iai tūlou lawa o le upto lawa ia te aurona o te tautala lawa au iai me o vai iai ae I re ngatela I nuu ai fa pena fo I taulanga taulanga tele o isi fai pisini si te tele sa yai la aso I taulanga ia ole ai ni la to fale te tele sa yai o telefone na fa tau ma o ese ai o tu la mai ni si o pisini si mani si taulanga fa pena ole taulanga na pe tau o tele ai taulanga le ma le tatu pesilen tu inatu yo ele le la vole a mata mai la lo yo a matale mo yo la ale me mawa ya fa fitai le li ya o le te usanga fa mai lo le upol pese nana o matu yo mawa ta vale mal fale o ma yo la la le si me e to pole ai mo to e mana o ye na o mawa a ya a mawa al pensini e u tol ta vale fa lo ye ya o ma ona fol mana o ta to e fa pena I sa mo ya ai ni te o mo pensini ai mo tu pensini ya na lo tu le ta vale vole ti tel ta tanga ta vale ti tel ta vale tanga ai fa penal so I fo nga mana yel pese so nga le fai au so li vetta tu rene mo lon saul ta tu proclame ile ne la vai tu la le oli pe on to si le fia le o to e a tolu minute ya on ta le o le tolu to talu minute tal tolu tal fa fa mai al ta tu tu Victor
1: lau talani pai mai tangwa fa man mo e esel manga yo pese a me a me yo fa le ka da un ane malua po te foi e ile baile piula
0: piula
1: ya ya ali sila pese le ngo fa long long wai ai I've heard this song we all like kiki ah lo de lo ingel pam kalanga ole peselia mo baile ole funo samo mo lo funo mo baile eu so mai at peselia I very slow ole pesela ole lo se yelo pale ano and I didn't even knew le I for my lal pam kalanga sa wela ilalo ole fai fe au pimas ole ele fai fe au but nga fa fai fe au le peselia langa kusie le awa ole o wa e kole da awa ole kengi langa secret life ame ale secret ole kengi ainga me langa secret e fie fie manga oi for licking a e moi fo wadu le kengi feo a imale si kama the next class above him ye umoi foi la wa somehow put me what is silking you and go away. Lila Ufalong no way you put Bessie on. It's a beautiful song. I may you can keep Falong no way as well as I'm all right, Kiki, but ai ne va kile i anga i fa ngo ko fa long long ni le lo la u po an ma nga ye but I just love it, you know, it's silly e ma nga ye le le usunga ma le lo la fiu no ngo ba ye mon ko ka ma sa nga ke pe se fo nga le ka ma fiu no za mo ha ngo fa long ngo pe pe, you know, ko fa lo ma le se fiu no ka lo ye e se fo ka nga out of Pistol Valley on the way out, and I come, it was very slow, you know. It's beautiful. So, I didn't have to come here, I was very slow. Kene lopo ma duwa enga kubongalo eke. Mele maa ngaiya. Fungale wa kusipese ma meo faunga. Fungale wa pese. Avaya ngaiya. Which is true. You know.
0: Malo. Tawa. Tawa fu iwa.
1: Yeah.
0: Elefa pe. Enofo nofo ase si fatu se pese.
1: Yeah.
0: Alana nofo tangata mfatu pese. Yele mela umafuai.
1: Yeah.
0: Tile nao tatu pese samoa. Pese samoa tatu e faunga no le ili mafuanga. Fatianga is a pese, fa penale to langa, peone pese yellow, tatu ye taming me, tele lavo, o pese was sound never tame me, yellow na mafuanga, yo to langa fa pena, tawa, tawa in em fayonda, to a tomanatu yai, yam fa manatu my fort so fuanga, what jello is she pese, a tatu teva by a so fuanga o lights, ah, yam a mesa to poi. Or to Langalana, Pione, they walk my way, tame you, Matua. You will turn my foul to Langa, say, Lava, tame your lies. Yeah, Ole, to Langana, Yale, or Minute the Isle Tassi, or Minute the Isle Tolu, Ilitatu Wati. Now, if I form my belt tattoo to tour, see that to follow long or liar with Tavita. Yapola for Ile to Langa while I on a fatty nepece, if I form my malo tattoo to know.

0: mea, ia manatua mai o, o le, o le pole tu pole faivulave, faivusi marulu. Tātou te reiloa pena ola se hita, o hani mea na tupu na pō, ia ao lea e momoele whanau. Le hale mea o tuu aina o tamaiti o lesi nafisiri. Le hale mea o tuu aina o tamaiti e momoe na o la ua, I tu tono le fale, I le isi tangata matua. Ia le fōringa mai o le savari lena lua tuaile tina mō na la ei, o lo la ei atu. Fōringa mai se tina sa whainga luenga. Ia, o ia tūlanga uma, o tūlanga e te tauna no fauta I aile ma malo si o tātu tunu. Tauna mata I tūina ia tūlanga, a wani I whata mala tātou I tūlanga nei. E tau lava na e se tangata matua I tu tono le fale I le pō, po le ao. So se taimi le aso, a wa lava ni I tu ua nao tamaiti tono le fale. Dea lao tātou vaaine I ai, whale wilawe tupu mai. Ono tūlanga ia. Ia. Awani o tātou whaatamala I whape sefer pō ona le la whaamomoe ia ona umaru ole o te whainga luenga. Ia, tālo whae, oe leo le tina amale te maolo o mawhauwhau I tūlanga ia. Ia, e maua tupe, ai le maua le ola. Ia, e maua tupe, ai le te maua whanau. O le whautuanga ia, ale o whainga luenga. Tau lavo na mātou tu I pēr le whaitotoa. Tā pēr le longo le tamalo. Ia ma whangu ia te oe. Ae olo I nā le tau whā. Tā tau ni te o tātou toe. Malingi o tātou toe loi mata. Au tuai. Ioe, au tuai. O le aise si ava noa ma whai on tātou whaia. O alo ma whanau o tātou. O mea ia o tātou te whapere pele iai. E tātou te le maa nao fō I tupu mai se whalavilavi ai lātou, ai pangale, a tupu mai ono o le whata mala o mātua. Io I nā, tātou te iloa I le whanua noa, ma tūlanga I le tau ona o iai. A o le tūlanga nana tūlai mai I sini, I le lua pe tolu aso taluai, tūlai mai le whalavilavi nā. Ia? O le sen tasi nā vāenga tu inātu le malo le tātou tunu I ne mwhafona si la fia. O le si vāenga le vāenga tupu mai me le pone. O le whalavlawe lea na tangata vale ina ai e le atali I matua I a lona thamama lona tina I a whape fo I le uso lai titi. O le uso matua. Po le tama matua le whanau a toa ina le malo matua e toa rua tama. Na nofo le tama matua ma toa e whai lawa le tūlanga matautia. Tūlanga matu ia I lona tina ma lona tama whapea fōsi o na uso lai titi. Ma di riu umato toru lea ai toa o ia le e ola nei. Ai o le whalavilawe lea lona ola le ola I. Ia ua ola le tūlanga fō nale. Nā. O le la anofo sala le whanpuipui po le tausanga po le olanga atoa la anofo sala I le whanpuipui. Ia ua le seo ngā. Nā. Le seo ngā le seo rumana. Le alme nā la iona whaia I e tūlanga e leo I loa. O lo whai peasa I li ringa leo leo I e tūlanga. Le alme wa la iona whaia ai whai lawa te ofo lawa o le tina. Ia toi whai le tamā. Toa la vea atu ai masi uso lai titi. Ai sia, o le fisiri tele le nā, o lo tūlai mai. Lea fwe peona e tā uai, lana le teimi ufano I tā pōkalame. Tele o nei whalavilawe, e nisi o whalavilawe mā fua mai whala au whasaina, mtūlanga wa pēna. Ia, a tonu lawa, e pipi fo I ai tūlanga lea, o ia, o te ofu fo I au. Lame wa lai ona nofo fuam fai le tūlanga.
1: Ia.
0: A sion tina na whanau ina o ia nei soifonga tu lou le. Ia, tu lou lawa le malo le tunu. Sion tamafo ina whanau ina o ia nei soifonga. Ia ma sion auso lai titi. Ia. A nei lawa tu e nofo mfai ia ia tūlanga whape nei matu ia. I le ai lawa sitangata e mwhai nona I whai e situlanga whapea, peita I ane, ia I ai le mafuanga. So se mea lawa e tupu, ia I le mafuanga. Ai, e tau ona tātou o mātua, te taulawa on tātou mātai tuina nei tūlanga uma. Ono tātou e, e lelei ai, tātou fo ele ngai.
1: Oh, wow. Yeah.
0: Mm, e se tūlanga wha noa noa lana. Ia e, yeah. Ele isi tātou me mwhai wa ua i lima nei o ali i maru o le mālo. Ia e le u soli tūlafono, ia o... la tautala fol tulafon o le unga tulafon o la fai i le fai se i unga se se fai le unga al tulafon ia o na le tulanga la iai o ia la tulanga e fai ngtate le ia tatou
1: ia ia po i me ia kwa kanungo nge i me i le le mele ng kupuza mo le nga a po i nga a fasi e sikama alo le nga sau mai Amerika you know
0: ngai
1: fatoia
0: a fatoia po leo mota a
1: come singa
0: ya mota le
1: no you know the opposite you know ya anga sabes kama lo a kasil ba ya son ko asawa I he was meant to go back the next ya anela ungil ka ya la fai ka wai ya la de kama no one of them ning in wa wai le ile for singers kama lo ye bon wo attack le lesi kanga kaole o le ku ke se ele le kanga kaole a ingo kama no ye la fo ko e le me ai o ke fa ya kula ye finga ni ngai me wa ma e u ngai me sa mo finga ni fie ma lo vale I don't know po le ar ka o te ar ka wa ka wai po le mimika ya wa ka ke le mfa ingo fa ya ku o le au ai sa nga langa ka u mai ai e a foi mai e no a vai foi me ia mo meu
0: fala fa sa
1: fa sa taing wa me la vai sa mo ko ki ki everywhere you know po se a quer ia ia e o foi me ia mo meu o fanga a amani ia o kai ko ko fala inga ma meu sale en me laso you know Ah, and me le voy a ngi, we kafe fi, you know.
0: Ole, tu langa na, e se le fai ngatal me wo o yai, e le o tue sefe, ma tue pape saonga le mulo, so I fua, I so se mva enga lawa, I le nao sa mo foi, pape na foi nei, I fala vilavi o tupi nei, a o tatu wa I sa mo, walan ta o sa mo, ono o tatu te ilo, sa tunu file mu yasola, Fide mu ia mar saunga le mu.
1: Savea, lo tala de kufaya, ngō ka ola mai. Ika ke fea lua ia lunga le awala e le eingi e mo ia e fa perpongi sa e le eingi mo li fuinga ne a. Alu ke le awa, ian mele wa eingi. O le mfainga sabadi, you know, i le awala. E ke ia wa kongi la ulu pe, ke ia wa kui oe, you know, pori me skamalo sing koe ave Amerika. Ya le ya se me ngala nga ku ile ma ane ya iskamalo. Or tikale ke la nga nga fa ye fa mo be tikale ke fa me iskamalo. Le ya ile sa tikale. Ya le u mi a kangolo le ma ku ile ma ile de ulu iskamalo. So he has to be taken to America for ye. Ave kele do po fa sanka o konga pe ya. I don't know, you know. I don't fa pe. Mo le se fe. Alo o le mena la ka mai. O lungo kalinganu ne, you know, lungo wingana somewhere in town for nga ngafung. Yeah, ale se me ma fai o leanga fai e fui kako isa mo ingo le nere o le aisa wa. O kele le aisa, you know. Because we can't deny it, you know, nabo isa mo, you know.
0: Ole tulanga na e peo na tatale noa ima tafa soa.
1: Yeah.
0: Fing tatele so ifuanga wai ai nei wai teimi e te tau la wai a tatou e feoai on wai li lei ma saunga le mu meo lo tatou feoai ai ia ma meo le tatou on tatou faya I nei mfai on na saunga le mu ia le so ifua o le tangata wa o se mea tau ala na I le isi ao nga o leo le siva I le isi ao nga o leo I taalonga a tupu mai te fala vlavi
1: Yeah, or the mailing papa couple the night before or next day I'll say come on home some more. And a couple mail the night before because
2: Five stars. Yeah, mole la tu sao il tatu pokalame ile ne la vaso.